nibani pawo zansu wambengu anke su wambengu to maka ko shibu hari keke bawo woni yiri sanga kere awo meso hara ko kam meso yinga ma kenga ma yesu ke yesu na so ke na so na su bisanu na su bisahi na su bisawo nune na mbwanza ma wallahi yo suki kaba inga ma wudi de ma warni barau wala tatabarra minhuma ma pompo yusanu na apie aya kibushie ko la fete o fo nyom na fete o harakanu ya awa o harakanu fiu mabuti bajina kabu minu na nyime ko yo wa kema bunga a ako na ako di luku di wa na nyawa na banye abanya dikbe mabuna budi shikayure shikalu kudi wanjime etimati itimati nyo nyere ma nyeme nyo ake ma nyeme tara shebu so kawime yo ngana o angma bunyo ne ma pak ya kibo ma ti ya kibo na kwa de kibe ya kibo fie ona ni abudi kana abza wa hina sha butri pui na ma budima ama bunwa mawe yo ngana wo huma kafiran wa yujahidanak ala al-kufr bunyoni nde nyati mbo wosuni bo kete meyati nsule nam nyam miyo nusku nyam ura munu mayo itikabu bunyoni basho kashe okfur yu nyemenyo butungundi ba kwa nkanyeshi nyi ufo nyom ne blade kibi na biyinwa na sakwa ibu ubusu adena su akoyo nyemenyo mako masro usu to inga na kezalika man a'ata lillah wa mana lillah injanyama sono akiyakiri menyemeti njanga kete skuka ammeme misku nyemeti anyi sambe anyi joko mbe unu nti emmeme ya mesku anyi joko pambe unu anyi joko mbe unu yemme ya to ingana min muktatodiyatil iman nyini sukiri kana lamene susu antuti ya shay'an lillah subhanahu wa ta'ala amaraka Allah ta'ala antuti ya fa'a'atoyta amma suno de na de ma mekirika isumu wabani ibada kikirike na jinishi ibada kikirike na jinishi kashika suno lanishi imbam kukuwa kukubushi bumbam kubuwa niko nyemenyo iko kiteme iko tie iko dikibo yutie niko tie to ingana nyini soni to nanya niko ni tie na kite nabushi na kiko yinjuma na ikite namu yinko ishe njibula adekebe ni na bumo adena ayo nyisani na tereka ajeke mu adena ayo nyisani te ingana o bere boi kui kana anga masono menye meti kiko nyeme ndetia anga ipia siku ipieka iku anyeme edu nyeme nga shiti ya ipia nyele fume anga me siku nyele fume ya uonu kame ya me ya u miyakete siku nyeme fume
awa antu utia wama ingana wama naaka Allahu antu utia farantanaata nyejwa nyebuko nyebifma wano kanao na mame mame nyeme wano kama mea ya toro wa meme yani annaka la tubzilu lihawa nafsak ibula kana dikekeba yi na fama iti mongo kwa wawu iti mongo kwa lakin liyakuni bazaluka lila miyo kana ayindike bonsu yi na suwamani nyemetia masabitia nyemetia wamana akallahu wamana akalillahi azza wa jalla nukete ba kete na mama mika kikoe nyemeti todoni kani ula mene kwenye ula mene kwenye kana ino ya mbeni la mene la mene ti bubu yo mbeisko ina igwa bono bodo bono igwa todoni kani maka nyemefume iti hakimu fumeti manda kaa iti kikirike ya adama ndimba nye kuruwa dunya mfene kwa nye kuruwa alikiyama tonyiti ingana woyodaka fama adama ndiba niko kana antakuna mahabbatuhu lillah wabugduhu lillah watauhu lillah omana'ahu lillah yengana woyedaka inja anga kurusono lillahi nyemetia inja anga kwasono kukwasono ya kwaya nyemetia inja anga amasono siku nyemetia maya amame siku nyemetia adena she hata yatahaka kubithalika kamalu iman adeno ula menea niyo yiwa niyo yiwa inga Allahu muwafak meyo na ikotosu kebe nimefume kuruni tuendi mbab neshimba yadu labarbe kumfe inga wana Abi Hurairata kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama na wakana labarin fita Abi Huraira do ingana ni wasu mafu ingana nao tu isufaju ya bale inga al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi wal-mu'min man aminahu nasu ala dimaihim wa amwalihim rawahu Tirmizi wanasai naam nyini hadis ni yon fiti sahabi bidon fika she Abi Huraira labari fiti yili do suba yezu shiakana nyimesu mofu nganawu ashrama yili yon boko ashrama nye kisha al muslim mansali ma muslimuna milisani wayadi ashrama yeyo ili mboko ashrama faver kasuki ni fame njimi kuka njina wanu miwai inga ashrama na ashrama bungububungu bubisabubungwahi ashrama na ashrama iku kakabe kutanshi lafye na tobe wani iyo tamani fakwe ila mboko mondoso kibe ila kibe de suji ne sunu na gwebe bama gwebe uma nyeshi to iwa ni na we nema ila mboko moko nyanyini yengana ayo ila mboko kishisheo min lisanihi wa yadihi an wata fe mani fawe kishi
yata fermani yiri kinya ko jahannama ten ne ko ton bem ne ko ton bem tengan ashrama wa dakaka ewo kashi kashi la kaiwo tana lafiya nu eh boy of family tore ba fa tumi lamboko to ke be leke pate ofa tana lafiya ofa tumi lamboko tore la kashio anguma ako wa demande ba tore asa nati na ko wi nyini na shimukun tafirma ba unwe bani yiri kaki yu adama ndiba na we yiri kowe chisha tafirma asa nyiti usikena al muslim mansalima muslimuna milisanihi wa yadi ashrama ila ashrama boiko kana eh wakuni kishi dikafa meila mboko oyo kishi usasa lafi ya kretana lafi wafame saa farume au wame ninga jananu atara kwa tome ajima mwa yeo kwa terame yako ako kwa tome ajima mwa yeo kwa terame ya janabe iku kana iku le iku ni kwa terawo yuanyi nimbe yeo kaka ima dejele mboko mu wayima da ila mboko tisu ashrama tonyishani oishele salima muslimun ashrama ka ashrama wikishi eh oikishi ba wikishi bumukishi niyele ina wal mu'min man aminahu nnas ala dima'ihim wa amwalihim awma lamama fo bela mera ye nila mera sunu inga sono be nyila memo fon la cheo ila kana be nila meke kupata ye wal mu'min man aminahu nnas mama adu mem baden kana nyimo srani ejo kutipa ejo kutipa ewo watipa itanana tene bitipa to nyini mrem ka pati banya tana lafye ni bungombo wonuni ala jima'ihi yala hoshika mwasna kro mesabe mabuti tana lafye wido amala maka ya jannam be ni bereke sanga wona bushid kibe ya jannam wo na bu kwatamu meni ai simira pamwo e shiriko ufani yungo inga ai iwanu ingi iwanu oyukishile al muslim man salima muslimuna milisani wadi ashrama ni ilo mkwa ashrama ni ikuni dekebe ufalwe ni yukishi ni ilo mkwa na putana lafye fafte ta firma so ifa me ta firma fa diab gwe beti tie ifa me ta firma fa di me la mboko gwe beti tie ye ka ke fama de ke ofe kana de ke ba fa ngo ada mande ba ba bi so ninge e wo ni sa ni fa ngo ni la mboko bele ke fa we zamba inga na wal mu'min man aminahu nnas ama ya kasha medele la mere mofo inga iti sobi meneke pata deun amela mera kana a ala jima'ihi ila kashe pumbunja hadi kekebo ya kibi iyo abu iji abu hake baje kemo iti sasa foni sese to nyine hadis ne de nifaso Imam Tirmizi no Ingana don kane wazada bai haki fi sha'bil imani
في شعب الإيمان وبرواية فضالة إننا إمام بحكي وبكا جوان بسو جوان بلاكنا لمنع ده بكا سبي لمنع ني جوان بلاكني إكاك بكا سبي كاسك لمنع لمنع كابي أما روان بلنع فضالة درجة بيو لمنع إننا نو والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب حديث نسوس قالينا أما سوك بينا مني كوتن تنسون قندي مني كون تشكشي مني كون ساسانو ila boinga manjahada nafsahu fi ta'atillah wal ila sobon wa ba tungondi ni ngoni ni ibada ni nyemesu atungondi ni mongoni yuti konkoma na famme ni ibada nyemesu fi ta'atillah namawe manjahada nafsahu fi ta'atillah nyini mana ni sunu ila bau bebebe la moko ashema ba ni bieso be udani sutiangani atoro ngo ungo nsuko tie na yo na tarangwa na kete awi ungo ni suko ka efesa o afosa fawa meningeni na di awi asuma mayati to ina na jahada nafsa awo monti tuti sungonda na ma fango ngwani ko fa wuade kibe boto hadaka na inga wal muhajiru man hajara khataya wa zunub ama sono bo muhajiru laka dawasanga na ya kibe miyeso be tiapa de kiba tana ni tiapa akoi ma wajini na ya kina ko miyeso nyinga bo tana lafia udo anga wajini be shimojo be kiba kuna wajini tofika muhajir akakushia bodi kebe kebe chapa le inga man hajara khataya wa zunub yila sunobu wakakishia bo ingashi awe nyilakana ingashi kere ngashi besa biwi ni ifawa nyimefume ngashinu ifadia nyimefume hake ifa dime ila moko ila moko adama dimbam hake urabu no ifa bedir if edia bemini fi wamataya ki diki kabeti ngashile diki kabeti ngashi wamataya ki umenu to ifeika na muhajira ila kawakebe akakushia bo sabeti akpa to wati sombo ifeika na muhajira diki keba wena dunga shi ila yitia okwankwa isafite njini diki minu saka mpiti soo ya wena dunga shi ya to njini suno njini a kakishia buo njini diki nkene to njini nila mokuwa shirama baani biaso ya sanga na ugiju kusu to njini ya fashe bero po njime disu ye kienfufole na bari na nyamfa takasu sobikun inshallah bunyime disu inshallah nyime fume ime ngwa tintimila albaka nila nafa inshallah ami ami ami wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.